0: awurade
1: amen
0: jenie pa na
1: eba sɛ sɛmɛ ti no
0: na nsɛm yɛ ti no
1: ne bra yire tu no ne si
0: so ba ti so me da si so ne me me
1: ti na ɔka kye sɛ
0: me ɔn hwɛ de ɔja si wo bɛ sɛ ne bia je wo sɛ sɛ ne ti ɛ bɔni ɛ bɔni awurade
1: ɔka kye
0: tem bia
1: ɔka kye ndada
0: haleluya
1: na so an pre
0: na so anya de
1: wo te so ne bɛda
0: ablantie ɔka kye da wɔn wo ablantie o si ɔsɛ wo fu ɔba na to ba
1: consultation
0: so joseph o si wa o to aso na sɛm
1: wo ntɛ
0: wo ngi da ye wati haleluya
1: amen
0: sa sa wo dale taye mre
1: wo aye mre
0: matre condition
1: ni wo aye
0: haleluya ana no sunu be te haleluya o ba num tutu o to to to to haleluya na sa nai haleluya na sister no so no duru ni ni money os ya na duma ya be te haleluya ana no sunu be te haleluya o ba num tutu o to to to to Aluya na sanaji. Hello, na sister no so no duru ni ni money os. Ya na duma ya bete.
1: Na kura paja.
0: Yo tu na ni hwe ba ku mi ni wo hu se. Driver boa. To te ma na tu ba bi na ye adwuma. Wo twi da, wo twi ka na wo twi ni. Wo twi ka no, wo twi.
1: Ka go ka go na cha.
0: Yo ba te yes, ma ha ya na enye nwanwa. Hwe na hwe ni yo. Na hwe na hwe ni ye. Na so eya dan.
1: Sabre ni mu. E da be kwa da mu.
0: Debi. Joseph kodemo
1: so koyewa djuma
0: so koyewa djuma
1: efio ni pa obiala ni ho
0: na obia ni fie ho
1: wo sratalem ka se woni meda
0: woni me meda
1: oja tade woni sem
0: oja na tade woni sem
1: oja ni fredi
0: oja ni fredi
1: ohun se wo je na tade woni
0: sem na obade hu se wo je na tade efrem no
1: o fefe ka che wo se
0: o fredi fie ofu
1: na o kofa bi
0: ni ni be Joseph charge ya de ni to ya se Joseph wa mvi o ti ase ma Joseph kan o se mi ntimi nya bone yete se
1: ene mu yokasi yi
0: ene mu mu yokasi
1: yi ntio na ngopon
0: na tesu obi yire wo kofa enya bone
1: e mu
0: amyo ene ya so ene sa wade no awu sa wade ya de wade enkoti ni ade ngopon so mu dance malak to sia ene yire ko ba wale so bi yire ntie obi ne tia na so sha ene bi na de ya ba de sai Joe wife hospital ebi si yamfa no kwasi ama ebi si before ebedu takrade na ewu ebi si ne ene omode no call kwam ho baabi eh ye fane se Azim hospital obeyire di bedru le abrante no na so ba ko ne ho
1: adwamanti
0: e kam bi e dadu na dache eh ne se dey no wabet yes na odi aye futu amane ma blantie ye careful pa anadwu hwe baabi a wakoda afi na wufira wo ba obi yire o asori ahoma chi be 3 obi e gate nwa ukọ ose fie wura na hu ose fie wura hu ya oba akwasi ya wukuru ble wo be wa oba kikari uma no sika no mu na chuchu
1: eye
0: ade na ho ya odesa
1: kinyina
0: o ya oda me ya ta wo fie na wo ni kama fu oba
1: aje ye e ho ndie ye eye
0: Babu sa kuti no Yakobo be yemu dance ni.
1: Malaki 2:14 no.
0: O se 2:60
1: ka se ram be. If I want to be dance ni.
0: Bra wati.
1: Ono no otan ngondo
0: ngondo. Se urade ya we no mlanti bire mo yire dance ni. Ke bla mo sha sha mo ka owo mo nkwa mo. Ye ji snap no, ye ji nkokon, ye ji sika no, ye ji tiade
1: no.
0: Ehwa na urade tro soro.

ni jira kwa si mensa ni watu watu ni. Guess ni frena mchi watu, gayoyo, bonsam nana, jota poli, kawacha, na jobe kebi ya branti ya bema niso, bema nisaso, ya no ni mse wiyase ni ya nidia. Ba, kumiaskwani ya kwa ona, kwa ya mebebe jina prichi. Me pega bini, eri ya mpampa yempo, isa blek, me hey, stok, uwe, she, pop, kura wada, pop, che, ase mo, nyombo, cheze, tuwe, usha do kura be, 46. Same power we already been more than 40 years. Because the Bible is not supposed to be able to them. Now, the old slow that didn't fear the or better so. So, Jamaica, it is a picture. Or so, we're going to be surface. We see it. Bible said, do not know again. Now, what now? And then, it's all the deeper moon is already not so for more. 8,000 na shabba would not be the ato. May damn it, me buy the beer Bible. What the boy? On a four, who a beer moon, who a yeast can a free new job on war. Minia. Me share that me fa be sen kati ya ume di bo tende pani ye. Me di kufa me ye de tise dro. Me de boba na igu hode 10,000 to so. Uwe dro wadwe yin nai. Uwe chena papa ya atem. Uwe wasi uwe isra no. Na fe sika uwe de. Uwe dre uya yinke. Wada bo. Ne di pasi. Bae buru na nishte. Ya uwe se nyanko pungo. Na di eme. Ma uti ya se ya reyni se. Uwe rai wafane bo. Uwe masi wa boni fu. Uwe di wa pesu fo be se sa. E ti sa uti boni bim. Na se uwe radin kuwa. Na nun chile se. Uwe boni ya uji no. Na mom. Owo odo awurade wote mane adom bebre a odi manimpa adom ne ahoma bro bi ne yakopo de ama wo na mo manye se bia onku onye wo ne wadwe sakra ade sakra ne ne anything na bible ne se wote ne no a memprim wakoma sabre na wote ne no ene wadom ene wo nkwaje da ena no pai so be mo diso ahyesro ne wadane wachi dia ma wiase a anke hira no papa papa papa lati awu so sa wo bu se da wo bi mo wo ge di timo awurade asa Deuteronomy chapter 32 verse 13 na kona kwa kayo wasi mi awurade mi na me kum mi na me mankwa bi pira na masa so ko Deuteronomy chapter 28 verse 1 na na okay wonu na copy 16 no eye nyira from 16 to 34 in aya no me na edu ba bia wasi mi awurade member wasi dan na wonnem Lamentation 3:37 wasi bone ne papa bia na wabe ba mi awurade mi nim hwahwe eni ti Isaiah 54 wasi mi na me bo wasi for so won sai na onu wo yala na ju Galatians verse 7 I born this year udia na no mu wacha ni ni so the moria kai open for awrade di jashe no no wa bla ya na awrade di nsi enjire fa e wo sama mi no mi e dai wa roma ta vo si to e bu ko no bu ni ka ne ko na awrade ni so mu e roma fo wo se na sam di we di atre na fo a wo su be gina he ya wo ta wo bi kuno wo se wo nya wa jiri so be sakra a blanche we do bi yirachi so na o de o tmo pita no ma o mo fe no bi yirachi kuma ntie so ne ku a blanche no wa nan ya pa ni trip unu ya na akoshia tu be gina he ya o wuta o bi kuno se wo nya wa jiri so be sakra a blanche we do bi yirachi so na o de o tmo pita no ma o mo fe no bi yirachi kuma ntie so ne ku a blanche no wa nan ya pa ni trip unu ya na akoshia sekan a wako no ebia na wo de wan kwoshia sika ni wo kwoshia doma machine ni ya spark ni wachi ho na bo se wo se wo ye ma so ye ti bone nya so ka tu antentem obi yire obi kunu he adwama ya bosom som ne konkonsa ne moja adwama se abu e dey bo se ko wo ba se kira wa jere papa papa mrantie ne maba wan kwa la kitikiti ko twitwa ka ko tratra mu a ye duru kwa tifia ne ko twitwitu ya sika ano bosun kwanta driver bia bus bia e kwa urobu ye papa ba ko no ti bus bia o se sofo sofo ni pandan wo ba ba ko kan na ba ko de besidi asidi na tu kwa chi na eja AK 47 na wo ma ko ba se so me die mi hu 47 na te me yire se na me let ye wo famla na sika de wura duru ha me de na de ama no odofo akore duru papa inche ni papa ndi sika ni mana o se 300 na papa na tie free so no wan fan kan mi na mi tube kwa kase ba en obeti ma so 1 million pese wo se obie na na ketesi ya boneti kon wo kan na yoro ho wo se sofo mi na na ko sukura e pende so na ma na me yire te me nche ne yo bobeti kon na papa do tube se wo etu no wo fie pa wo se sofo se me yire kura ntukwa ne bia nkan ha me yire tim ne yo bobeti kon fiti sa ada no kura me ne me yire nya ntoko a wo se wo ye be ma fa me ma sem ko ka mu eje fia na be yo me ma sem eya no ho sam ne nessa wotemene otwetwetu ani asekan de foforo taisi mo amojiti nkofo taisis motwetwetu ani asekan de foro nkofo dan e nessa wotini ya awurade do awurade do na Genesis chapter 9 verse 4 ne say do o kam ojaguo no onem nipa pepepe so de ebeka ne mojaguo awurade ka sa bi kire peter wasi peter e de o twesekan no ono so bawu wosekan no enite nessa wotwetu a kan wosetu no obawu otue na no obawu wosekan

because the urad bo nipa bi kokoko rekpa no abo bi su tum una se bidie e bo wo ba bi uhwe ni sisi yachi no ma egu ni sisi ene tmo di bo no anka ya na urad tie sai yakobo to wo ba bi sisi yachi a ese na tie na anka ya sa na urad tete ni nketwa sewa nante urade akwan so na wo de wakwan enante wo sa wiase wema wo ba che wo nkwam mienu afa half with god all things are possible nyakopon ni bi baye no wo sa mo

0: anasa owa ha
1: no owa ha
0: a munyi ni
1: hal se obi ka se hwe
0: kristo no owa ha
1: christ no owa ha
0: anasa owa ha
1: anasa owa ha
0: munyi ni na to
1: ti best to me bi kwa true for
0: best
1: be ya den
0: obaye nsanchani akese ne
1: wadi en wa mo baye nsanchani akese
0: ne awon
1: e janja grace na e question do enye wadi o
0: da bi
1: na wo baye den no wo Matthew 7 yan kai o or say you shall know them
0: ai
1: by the fruit yes and we are the kind
0: o ma ba na de hu
1: wo mo ba na wo de be hu wo mo wo mo ne ye chef for give consultation fee ne ne ye na wo de
0: be hu no
1: chef for what special oil
0: ai
1: ne ne ye na

0: pejesiko woka se snapper fa ko oke na ntwe adwan bibi bia le be fre na ne eja beba a wo se wo je no fama no enka so ye kristo ni nti untu snap babo na nka ne sa ka emi ma me pa wo se fama mla ma dia mamra dia de ese no etu ko na so wo je no fama ni ma no na obeje wo pesa wo dane ni sika na so so wo mpena dia na koma mu pe no fama no na fa wo ni ko na fa som jemla. Hallelujah. Tu nyakopo ademana ene eja wanfa masofo. Wanfa masofo e na obi tumi ye nyere ho ade wa abrochire. Ne maame ne ne papa etiga na hanim ho ahwe. Ne akwakofa obi maame abegyina ho se. Ne maame sha wade we etwa 5 years kura na urade. E na ehu awade ne mobo. Sha ga urade din.
1: Amen.
0: Etu hwe. Proverbs chapter 6 32 to 35.
1: Wo se the offer ayire no enity.
0: Bible se esa se urade na ne gya wade ho ndi. Your father will be here no.
1: We need tea.
0: Hallelujah.
1: Na do ya sound.
0: Eh, babe. We go dey. O ye dey
1: at.
0: Yo be. Ya ka tea. Kwa dwene nya dwuma. Obi agya ne yere wo tu kwa wona wani atee. Hallelujah.
1: Amen.
0: Udi obi yere chi sa cha sa wona onim Peter se na we.
1: Mm.
0: Aloma Peter se wona onim we. Bible ne sa menka chi o se. Dia wo fo obi yere no. Wani tea to aso e. Na wo ye sa, wo dey say wo kra.
1: Na ema ne nim gwasie no
0: obi. Bible say obi wo fo obi yere no. Ema ene nguashie ene obenya twaswe
1: na hohura no ompepa
0: na nim guashie no awurade mpepa da obi ofo obi yire obi oji obi kunu bible se wonim guashie
1: ompepa
0: da wona mane yetre oma na mane yetre tre wonsha akura we ne papa na okofa awura bi obi kunu a ye chie me hwe na ma nani ase nyina papa ye no. Hallelujah.
1: Amen.
0: Wosi wonim guashie ompepa da
1: sa
0: he o o eh odia udu

0: se betre dio no
1: chemudo baako
0: o se sey
1: abaframpo
0: wede ne ye ne huno
1: se na do ye beye
0: ya na do ye beye ya
1: na atene
0: hallelujah
1: amen
0: ntin kwala no akwala no ewo ena ne agan chan a ena ba me ye hu sha kwara we suban she ne wo mo she tia no
1: sa
0: eja te san kwale ena ten klein akwara ne tikuma she ye beda ne atete akwara no
1: enye yi
0: hallelujah awadie na gumo bi apai ni we
1: sa
0: enkwala etutuo wonkofo so nya ya walijaye ena walijaye yetu anke do akabati pay tutong tong tong tong tong tong tong tong tong ena blatie se we ga wo baby what promise wo baby what promise sister bi what promise blood bi mini aba bo made se so nwale ya we ga wo yiri ya ya ya mankole ya droye basa basa basa basa basa Faso, wose akurampo yade ne ye na ade ade.
1: Aboframpo.
0: Aboframpo.
1: Ne ne ye na ehuno.
0: Ehuno. Afi ehuno wi a, ne ya tretena kora no.
1: Sa.
0: Ena ne agya na ebe tena sia tretena kora no.
1: Mm.
0: Sheke urade dinda.
1: Amen.
0: Ne ya tete akora no. Na chadio bi. Ewo Proverbs 17:21. Proverbs chapter 17 verse 21.
1: Proverbs 17 verse 21.
0: Wose sey.
1: Wose dia owo okwasia no.
0: Bible sey. So wa mfa wani anhwa wo ba. Na uwa akora ma ne be ye kwase a.
1: De wo kwase a no.
0: Aha.
1: Onya awrehuo.
0: A, wo ba tene ya che wo ba. Wa konum wi.
1: Yes.
0: Wo ba na akobɔ kro no aye kunu no.
1: Mm.
0: Bible say, ena ne agama ntena sia ntetimu mayie. Na so wo kɔ wo kwase a.
1: Onya awrehuo.
0: Onya awrehuo. Akora ne be nyine wo kɔ ye kɔ wi nhyani. Hallelujah.
1: Amen.
0: Tu aso.
1: Wase na anije biala ni homa ejejentue eja.
0: Bible say anije biala ni homa ejejentue eja. Na nsana akola be ejejentue no. Na jase na ni eja ntiti wo mu ye.
1: Enya bra ma no.
0: Ene ye ntia ye ma wo.
1: Dabi.
0: Ye friend kwala no junior, ene ye junior junior.
1: Mm.
0: Senior, ene ye senior senior.
1: Mame ya.
0: Mame ya.
1: Eurama.
0: Mama, Eurama, Joyce. Mama Joyce. Hallelujah.
1: Hmm.
0: Ye friend kwala no ma kwala na ye tabata. Ena obi dia obi bo
1: dabi
0: tane no ye bodi ya yetume chew ne a show ye wi ade akorpoto a chiro papa say bodi say no aye nti a show na papa sa shwa ka ho ena ba tan kwa hia etume ko ebo boso ko school ko one ne pa teacher say so nim na do sa ka me bible wa awurade wo hu sa ba tan ne mobo
1: amen
0: awurade wo hu sa ba tan ne mobo twade bo Proverbs chapter 10 verse 1
1: insha no me
0: Bible say insha no me
1: Solomon mebusem.
0: Solomon mebusem.
1: Obanyansafo.
0: Obanyansafo.
1: Ema naja enije.
0: Oh, obanyansafo. So tete Obama, oyo onyansania.
1: Ema naja enije.
0: Wa wani baje. Wa tete Obama na ko school ahwe no. Akra beye lawyer, obedi sofo. Akra beye judge, wabeye MP. Akra beye secretary, bank manager, uko bank wa. Yesi bank manager maamini, man baby man ntra. Aina wana wani nyia na.
1: Onije.
0: Eti aya na under 20 blaster for obobo no. Se Obama makelesia no mo. Akwa ni nyana.
1: Ni baje.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Oso obanya otete obama ne dane onyansafo a wankasa wani baje. Oh wani baje.
1: Na obakwa sia ye ne na wrewo.
0: O se ye papa no manwe ye ne omo wuye ne omo anhwe ne omo dia wale dodoo. Ewo ma 24 ne 28 omo tu ye guye no. O se ena omo ho kire omo pa. Because omo anhwe na ye yetumi abua won.
1: Omo ye mabo.
0: Minya mema won. Na so bi ni ho.
1: Yes.
0: Ano na ma mesia nyansa se ewo se me so me ma ma wo no. Me ye den.
1: Hwe wo mo.
0: Hwe won. Hallelujah.
1: Amen.
0: To aso e.
1: Obanyansafo ma naja nije.
0: Obanyansafo ma naja nije.
1: Na obakwasea ne na wrehu.
0: Na obakwasea de tembia. Oma ne na ewro ho. Chapter 20, Proverbs chapter 29, 15. Proverbs wa chapter 29, verse 15. Tete ubani ye pa. Ene obitumi de abanoma ekowale obi. Oma kwan ma ye ntia abanoma no. Akora ne de anya obanti na asori a odi ni pupupu tie tie asembu o progress wo chapter 29 verse 15
1: abani enimka manyansa
0: bible say abani enimka emanyansa nti akora wo jimi ahwe no
1: yes
0: abani enimka
1: emanyansa
0: to aso
1: na abofra watu no sraha no
0: abofra yato no sraha
1: ogune nanim asa
0: nkwara ne bo be yato wo sraha
1: pehwi
0: ye ntia won ena ne yaja ti baabi hallelujah me me akosua mansa de me ba we de wo ba ha ya ni ni agro
1: eh
0: hallelujah onu ni ndi agro obese so nkwase anyina gu ani mase
1: mm
0: ba ta ni jimi a wajimi wo ba wa wo no utum bie wa no kase obi ba ho amane ni ni agro na kra no obeji na tema ya de ade agu na ni mase wa ma me yura ho ama o papa wa ma me yura

0: Amen.
1: Ɔne ne wura ne yɛ pɛ.
0: Saa na abrante bi firi akurase abɛtena hɔ noma. Onya 20 million account mu. Onim sɛ ɔne ne bra ne brae.
1: Aye, onya handa mpo nie.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ɛne ne bra sue aduane kura ne bra yi bisu ne a. Sɛ ɔbɛ wo.
1: Aye.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Si no ma na sɛ ne bra yi yi ne shirt bi ne bi ma no watwo.
1: Wo bɛka sa wo nsi.
0: Ewurade ni wahye bro ho ase na
1: sa
0: na bebi ewurade akwa wahye no so wanhye ho na ofo so so obepia
1: waso be yeshi ro
0: ye wo nkofo a ewurade ma hye bi mo ho ase hallelujah amen be time time na ose bebi ose bebi e wa firi ko wanim
1: sa
0: hallelujah ose bo ama be na wo ye no wantimi ankosura nsene bebi na wo no a akase wo move wrong place
1: wrong moment na why any mistake e sia pa
0: Blancopon won shira nipa
1: ekire. Da bi kwani mu street.
0: Shira nipa kwani mu.
1: Ai.
0: Ishanke wura.
1: Amen.
0: Ti asemni ye. Ti ko wase. Na blo ho ase.
1: Sa.
0: Ba wura ebre ni tuna se wurade na yi u firi ho a. Ugbo wu sa wu be firi ho a wu be san ko. Ube ko woni masne akane ba bi
1: na wo. Na wo no sanity.
0: Ishanke wura.

0: ye. Etin wadi ka ka kire o se. Oba ti ni bema. Bema ti ni Kristo. Kristo ti ni Yakobon. Eti ye ni diso step by step. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ofi ti plako Paul o se.
1: Ah mojaba.
0: E mojaba ba.
1: Ayin.
0: Eti ti ne ten ye. Oba wo pese wo ye bema. Tie ne ten ye pa. Oba ni niklu kasa eye suggestion. O suggestion abe ma fa no wafa. Wa mfa na so no akono ko social ma. Oba hu se sa me yiri nyansa wotu mefo. Ana me ye bema kwase amamfa.
1: Ayin.
0: Oba wo di tete ma bema. Tienye na tienye pa. Wo ba bi tumi di tete ma bema akwakopem se. Bema na busuafo okora ntumi ma vie.
1: Ayin.
0: Tienye pa. Otisobi bogate ni biye na se.

0: aduane baako a bɛnoa ma wokunu adasa wohyɛ fufuo ase fufuo a de sii so 2 o'clock 5:30 na fufuo no nyamene ɛnyanya ready ɛwɔ wokunu table so na woka sɛ ɔkɔnya ɔbaa ɔde fufuo si so 3 na bɔfo table a woanya obi ɔsoro awurade a waso bɛyɛ hye
1: owobɛgya wo kora
0: wokunu no a wo ne saa no wɔbaa bi nam nkyɛn no ne bereburu taa na deɛ mɛ wo ne sɛ adeɛ bɛ nnipa a yɛ a wɔ mpɛ wo ɔtwe ne ho a ɛhyira nka awurade
1: amen
0: sala gye aduane no wɔyɛ ne ntɛntɛ sɛ meka sɛ o na sala nsa so yɛ hye bɛhyɛ de kora nimnyam ɛde aduane papapaa ɛhɔ na aduane no sɛ abɔfoɔ de dɛm na ɔmo ka sɛ sala abraham where is your wife wo yere wahe wa bonkwa we dey too much it's in kwa we dey tetre any fry papa ye dey enti afi that say ye beba no na we yire sela na we nyi sai no wo baba nyi atu ni din azik asie ne osidi hallelujah
1: amen
0: summit sela summit itself is je free mobile Oba bi a wo be ho asema be ma ne ye oba wo kira. Jimi ni bi be blasie okuna kwa wale na kwa tra uno ne ma. Na so ne ne yiri pa. Ni ba na sima no ne ma me. Ene ni ba nyina fudi cream. E be gina oba na chi. E ka kire wo mu nua be ma ne se. Wo mom na be tu afrifia ha na nya frishia. E de wo mom tu firi danum. Na frishia ntra danum.
1: Ntinim.
0: Who did some phone? I catch around as a Osuuntia. That's also Babuna. Who move it to Mamino? What? Waba wakwa wadio. Akwa walu obi ba bema. Nanso se into kwa si wofia wawa walu fruta. Mamino ana naslachi. Abu blas obi eni distant. So wadi wadi. Onse unume ni na bomba yese wu.
1: Aye.
0: Wu.
1: Aye wu fringo.
0: Wamu change ya wamu diu necha. Yana mura ma ya de wo fisa wa ye si akwan wo munu ya ba ma no wa ye si akwan ne wo fa se ba akokora chro bi si yue ya ayi keka okoto e box keka kro okoto ye woni na ko woni na ko ntokwa wo ho sister onkwa na etia etia no behwa ma no fomfam ban ho sa 58
1: what a show
0: hallelujah
1: amen
0: 45
1: 123
0: 50 ha ewurade yesu me tumi hu posters ben dan na ba no bo bo sa na no ma komo e ma mi ru ba konya 35 ba konya 32

ne wajani na won kwa na awa ene nipa nsura urade kura na ke nipa mwa urade nsura urade a na sofu mua me de 18,000 na sha bible ma pe ba bi dia to me da me ho aba be sani ya buka wo de pofa bible ni sofu ye no wa yiska na film ni wa ja bible no wo ho menia me sha da me fa be senkati a ho ma edibo tre pane ye me de fo me ye de ti dro me de boba ai go ho de 10,000 na ano atwe no ho papa ba ko ye ata wo be sino wo se ano no Uta fesika wa nshwa winte, u ntina wiyase enche, wadane dabu dabu. Neche, tipa trust ya wuse, Bible mudi ya li, chene, wipi se nyakwa nebuwa. Na tipe mima utia se ando pay nise, eurani wafwa nebuwa wanche. Nema mwa wabwani fuwa uwa enyanefe, nema mdiwa pedi opesa, tisa utibani, na wadi nku. Nenu nchile se, uhu uboni ya ujino, nema mwa odo, eurani watimani ya dumbebri. A dum ni ahu ma bro bi ye nyakode ama wo e ma nyese ku nya ne wadwe sakra adwe sakra ne ne ene ti na bible ne se wote ne no a men prim wa koma sabre na wote ne no ene wadom ene wo nkwagye da ena no pai so be mu odi so ahye so wadane wa yase a ana no papa blood ka o se odia o beto se da wa urade ni ti mu odre wo pe obi e di ti mu odre wo ye urade asa Deuteronomy chapter 32 verse 13 na kona kwa kayo wasi mi awurade mi na me kum mi na me mankwa bi masa Deuteronomy chapter 28 verse 1 na na okay wonum na copy 16 no e yenhira from 16 to 34 na ya no me na eduru ba bia wasi mi awurade me ba wasi dan na wonnem Lamentation 3 wasi ni kan na bi mu hwe eni ti Isaiah 54 awurade se mi na me bo wasai fo so wonsei awurade ni ti modre na ono wotua obiala ka said in the Jumatia because Galatians chapter 6 verse 7 Bible ne say said the udia na no anoba mu atwa ani timi ne adua ne ye ne watwa ne ye the udia fa no enya kura Sodom and Gomorrah kan hu openfo awrade di jashie no Noah bless our cry ya when the dakro awrade di nsi ensuyire fa no awrade ehu sankofo we mbo a mino mi enu begira Yawahana Roma for single by force ye cotonium. A walk on road no mean like a wee. Can you call out radin him some year Roma for? Was it as some de weird theatre and efwa? Who are born in force who begin a hefa? Yaw Babesia, what I will be cool to say, super guru, when your wife is all back sacra. A blunt here would do a big letty, just I want out your more dependent on fe. And I don't know if you could do a big letty. Commercial bontes on your cool blunt here, no one near piney trip. Only an aquasia a second I walk on. Ebi na wo de wan kwehia sika ne wo kwehia doma machine ne ye spakidi wachi e wona bo se wo se wo ye mahogany so ye tikyo boni a wo di a wo nya so aketu antentem obi yire obi kunu he adwama ya bosomsom ene dai bo modde se wo tin ne no a wo ma se kira wa jere papa papa mrantie ne maba wan kwala kitinkiti kwotwitwa ka akotratra mu a ye duru kwantifia ne akotwitwituo ne asika ena no bosun kwanta ho draba bia yo basi bia ekwa urobu ye papa ba ko no ti basi bia se sofo sofo ni pandan wo baba ko kan na ba ko de pesi de si draba na tu kwa chi na ba ko peja AK-47 na woluma no ko ba 70 years wo se sofo mi de mi hu AK-47 na nam ka tia me yire se 700,000 ye de ko wo famla na sika de wura duru ha mi de na de ama no odofo akwara duru papa enje ni papa ndiska ni mana o se 300 na papa na tie free so no wan fan kan mi na mi tu mi kwa na mi sika 700 wo beti ma hyame se 1 million papa ise wo se obie na na ketesi ya boneti kon wo kan na wiro fo wo se sofo mi na na ko sukura e pende so na ma na mi yire teme enje ni yo bobeti kon na papa do tu se wo etu no wo fie pa wo se sofo se mi yire kura ntu kwa ni bianken ha mi mi yire tim ni yo bobeti kon Fiti saada no kura me ne me yiri nyantokwa wose wo ye bema fa me masem ko kamu eje fia na be yo me masem eya nwo husam ne nesa wotimene otwutwutu ani asekand foforo tizi mo amujiji ko fo tizis motwutwutu ani asekand foforo ko fo dan enesa wotini ya awurade do na Genesis chapter 9 verse 4 ne say do o kam o jaguo no onam nipa pepepe so de beka ne mo jaguo awurade ka sɛ bi kire Peter wasi Peter de o de kan no wo sa ne tie ne sa wo twetu a ka twetu no wo be na no wo wo sika ene ti me awurade kan kire wo me awurade fa asem ya me kan su ntufo na bɔne a wutim sesa oba besi a wo de wo kunu nam nuro so enuro so enuro so wo kura nanti nuro so saa ma obeda obesom dae kura da na ntwe pam e de na wo gye no wi ase E tie pa na opese ukrudi mawo. E fi ya weni abri beblebe kura ye nsi wo. Adena ha ho sa. Adena ha ho. Ha? Wiasi ya jabadi enti. Wo fom. Abosom som. E nuro so. Ufaha. Na ufaha. Bansiri da wo sa. Pe ey.

0: I'm saying what my son says to you. Police in Koho, soldier in Koho,
1: ammonia,
0: Nipan Bejai,
1: Ombejai, Saja.
0: Send this in the MPP, Diana. I'm a for financial policy. Opa mefiasiem atun krabra yi district ene matise yegalam she eti ade ko no she me hu she metise ana me be hu she yegalam she William honum biwa wakunya kashie be bo na hwe sha wa hine no ode metrofo be fa nyuno mo obi ana wo betima yegalam she wuno mo isha geurade
1: amen
0: we di omo na ah ne yesi China no ofri Shanghai ne ho abaya na straight ya no be sire bewura kwa yinu
1: davi oja ane na mpeni
0: fo ade ono ko te map be ne kura no isha geura de
1: amen
0: map be ne kura no wiase nyina ni kura no a
1: ontimi hu sa
0: tie ne pa
1: amen
0: galam sha akoso mantam ni district ya sase ukasa yifu ye twenu ya twe wow e we foolish ma yifu ni ni mana
1: ajo munu mpa omonsa crash ase
0: isha gewrade
1: amen
0: mi simi ni moyi ni bia nukro munua enua bridge esu to na yi nua na ka nkokuru mo meko hokwa ye mbangere zinam shina na enua ya libanisi fu otwai ye twinua iko ye twinua iko ye twinua iko na na sha wo mo na wo mo enye ekobet awo kwa mo sha be ya pinfuo bi ye de na ko hospital be ye ntam na ko fi na sa dua bi edua ye gugusi ye de ho pinfuo ko hospital na se dua isu to na se yi a oso sofo jaya jaina wo mo betwa wo mu nua wo ma me ye bridge
1: ngaja
0: wanya 20 million bi
1: wanya bi ase no
0: ho gai ba ko
1: saja
0: snap mienu oji ye na dwene nyina sei wo nwene ne manfo ho
1: da bi o
0: onyankopon se wato ne bo ase mebo ana
1: ngaja enkro
0: e na wo agba ahemfo
1: agu asase
0: hallelujah
1: amen
0: tie na tie ne ye pa
1: eja kanini na
0: ya nka ba bro se wa hene kura duru ba bi a e se wotu nyum ye wurade aye Psalm 68 ho e wa Psalm 68 ho 32 to 33 kan
1: Psalm 68
0: 32 to 33
1: wa se asase so hene
0: asase so ahemfo
1: montu onyankopon dwom
0: hallelujah
1: amen
0: atia samelo
1: anyo eja
0: na ohiri bi tenkran o si June July
1: ma ye monnyum
0: wankasa wa hire ne kura ye si tubi
1: oh
0: wankasa ne ye si tunyum ni bi
1: but on the
0: one fayi awurade aye wankasa wa hire ne kura no awurade shanka de opene se wa hire anka o sori ano papepepe
1: na ka otu
0: no organize ahifio fo nyina morning devotion
1: na
0: ka wa yo hire no u preach won
1: sir
0: hallelujah
1: amen
0: wa fra wo chia me konti hine jase hine
1: anye
0: na ye ma ti mubi
1: saja
0: ishaka urade
1: amen
0: obo ahene nkwanta chi asem ni ye
1: entu
0: ma ahene benkum hene ni fa hene ififire hene
1: akire
0: hene ni enim hene
1: ajom ni awo hobi
0: na kwa ograzi wo mu nyina na bie bible quotation ishaka
1: urade
0: amen na ka wo won
1: ah
0: mu na ma bucha na towa ye na ka no bo hu ni nyina wo be che
1: o
0: di ba ma wo ani nyansa ne nimdi a udi ba bu wo man no
1: sa
0: na aboafo awurade ba twa bre wo ama wo man ne develop no ebe ye nwanwa ebe ka wo man panyina ko ma ama wo kwa wa sai ne kura no
1: oba be
0: fi se usure awurade
1: sa aso se me yanto nyum
0: ishaka awurade
1: amen
0: eno ma emfaso nim ana gana ayefo binum ye
1: sa
0: gana ayefo papa ewom ye 20%
1: mna
0: mka kire
1: wo eno kureja
0: teno ba kosikan na nkura aso ne atuo eno gu ho na kwa yele de okwa ye wo kuruma police fo okwa ye den wachi
1: eja wase ho
0: nka wo nim sekete ene ba kona ka ho no
2: adwa
0: hallelujah
1: amen
0: ene from tom from
1: sa
0: ana kwa yile ko ni kuro mu a akwa yi a ene di na chi
1: ene di na chi
0: esha gawrade
1: amen
0: bisi wachichi mne sa ji abushio bia sa sia sa de one side na sia ya one sa metrophone positive ani na chi a na so be yeshi
1: enye ize ja
0: ti asem ni ye yakopo di wabu first peter chapter 2 verse 13 to 17 bio
1: first peter chapter 2
0: Verse 13 to 17.
1: Verse 13 to 17.
0: Mm-hmm.
1: But if you are saying, I say, I am a
0: hallelujah.
1: Amen.
0: I should say, I say, yeah, I am a woman, woman, Jesus. One of the dear assassins.
1: I judge him.